yo balobi lokola na mata kampate kevina nga esukeli yawe balobi lokola na bota libanda nazana chance akobala lisusu te.

Daniel ap tan lis. Be tan lis mon zanmim. Tan lis. Tan lis. E toujou nan sa ki rapwa avek informasyon fanatik boul Juventus fè vene Sarri di ki kite klub sa li menman ki se Atletico Madrid kreven Juventus de menm pou Gianna Fernandez li sin avek li sin yon nouvo kontra avek Likon an City jwe sa ki tap evolye nan Lyon kontra li ap fini an juan 2029 menek tankou o Mille, James Mille, M. Sarri menman ki gen yon lisans UEFA pou o poul da li kapab al antrene ekip jen Liverpool la. Se san mezon na iti, pa ne kap fe bay maza, e suiv e kouan ling al anti e formasyon botte trese pi ta lota de nek sa li menman li se kouch. Se san mezon. Non bezwen pou ou haisyen ki remen domen nan kouchi nan al pran formasyon. Fe y formisi al nan, menm le nou pa ka ale nan gran l'ekol yo, men al nan peyi e an vrazin nan jou nou konen ki gen l'ekol debitan al pran formasyon, al pran lisans AB, se non men. Se pa rete chita bay tet non tit e sanke nou pa fe yon avansman de domen nan de sa nou remen. Se lon jounal sa ki se maka e ta asemble li ou dan Andres Messi se li menman ki se propite klub sa ki se sede Eldens klub de premier division. Eske sa va fe Messi sou toa la? Mwen kwel gon klub nan pi Ligue pou la vek Suarez li te gon klub nan pi l'Espagne deja e pi klub sa li menman ki se Eldens. Messi li Messi a progresi Messi moun tou ki tout sa l'fen nan jwet la li pap kampe la dan li rete pou n'suiv eske Ronaldo tou pa bal chache fond di klub pou l'achete. Eske Messi bral pren formasyon pou l'Darwin coach apre retret li? Eske Cristiano li menm li bral fe menm jan? Naf sa li wid leta li gra, pa gen sa menm zan menm, pa gen sa menm ou deja kon ki jan sityasyon li menm liye e kote mnan pou le mouman zan menm se debouye nan bata pou n debouye nou paske sistem internet la li vreman pa ok e vreman. E, pase la 33-33-56-96 lan.